Netingena faba Croatia. Aona atetu deyo. Kusawa munana tuba tutandise. Neda tuba tetunaba. Tija kuwena angatuli mchivinja Aero. Aero waliwo England. Aero waliwo England. Nga izanya Croatia. Akati ya umbangeza kukumanga nete geleza enso nganga waziri kandave. Tu ingira mwezi mkwezo game. Indala, Czech Republic, ajaba zanya timi na fava South Africa. Switzerland, that is nangu mwezi ngakumi na mnana. Tuwa tuandika game yoyo kubili mchibinja. Mbela ngaba ino kubila ngitambla. Kale, nze Abu Dhabi mna Uganda. Ngena bina ngambali kieza wana. Atitu ngeni maso, nente kateka za lubogula Simba. Asante sana kusikiliza. Tuonane kesho, kwa heli.

0: noti noti oba noti bili noti noti nya noti tano mnana noti noti gozo vramu neroni okuva mumogo ngoko sakadi ya boda yongo musingo.
1: Abi wazibe mutia
2: wewazibide nge yali atwala abantu kubwa kadama kati ye kadama
3: wewazibide
2: nge yali akosaba maidi kati ye maidi
3: wewazibide
4: ino je wazibide ngo urubusinga baronzo bunji
5: otaka tubiha hibwazwira obululu gwani buchiza balonzo bwinji
3: wewazibide
1: silanga wewazibide. Day!
6: Yes, sebu.
1: Nga walua techi fulmira kumukutu kwa muna fe CDF. Leta. Mwini mkulu wa muhozi kaine Rugaba, ilanga General Mulamba, kwa saka nchi sinde cha PLU, avudeo na agama mtino, pulo.
6: Agamba.
1: Ononze, Lord Mayor wa Mayali, Lord Mayor wa Mayali, asuru kwa kunze mulina.
6: Mukakani.
1: Era ngenda kubanga muta kubanga mchala wange Charlotte ya negaide na agama mtino mdwilizi nge omukulono nyagala biogera mu luzungu obiogere mu Luganda
6: ndeta munange
1: obinyonyole mu Luganda nayo oluganda olutufu
6: ate nalinjogera
1: olukwatagana ne bino yenjogera mu luzungu
6: sigenda kola direct translation itonti satisa ngenda kuvunulanga bwentegedde
7: wagira kuvunula boto kanzi vunule
1: kali vunula
6: ja kunti satisa wan.
1: Today,
7: Oruarero,
1: I will release this idiot to police.
6: Kati echutolaba nti echubukola direct translation.
1: Kati mwole gao lingwe, tuwawe mbunde muda.
7: Chine chimpe mpe mpe ya chamo.
6: Neda sebo.
7: Chine chimongwa.
1: Mwole gao.
6: Mwole mbunde muda. Kangezeko.
7: Kali.
6: Kana chireta movie.
1: Kali kakari kachireti kwa chireti movie.
6: Kati soko lete mugwe ngao.
1: Today, lero, I'll release this idiot to police.
6: Ngenda kuta omuntu ono mukwase police.
7: Neda sebo. Ngenda kuta chine chingiringiri chamwe.
6: Chingiringiri is not police. Idiot. Idiot is mujega.
1: That's it. Alika lwa chuba doga omuntu ono.
6: Sagala anti kutiyogo.
1: Alige chiliwo.
6: Tuvu rachori.
1: I have run out of diapers.
7: Ndobe zimuwedeko.
6: Neda sebo ndobe za abakazi. Dove za muri napi napi
1: kinejuri chema ya ambaza Yesu ya alitiwa
7: na msiba napi
1: ya ni napi
7: mulimia urugomvu gomba jita ankutu
1: ok
6: sika fukende
7: mbaka fukende
1: I have run out of diapers
7: oh fukende bumpede neko
1: never test me again
6: tongeze sanga na te te mungeza angako.
1: Hedro kwa familia yomu na mateka salongo ya diasuru kwa gonga bali nebalo ya be. Gwazi bide unakulo jonga manu ya polisi zenjo ulo nyuma luo mudumizi wa majiga UPDF jeno muhozi kaini ya Rugaba. Ogulangi angabu ya musonyi ya ranga gena kumukuwa sa polisi. Manu inza polisi zonate manamu.
7: Ato mukuwa sa polisi kwe kumusonyi wa.
1: Hei hati ya kati polisi
6: anti kati, kwa sa ganyi. Kateba inza muta butina daka. Abantu veda nze chemba gamba. Buba mukuwa sa polisi. Au CID. Ngekwara gana ne DPP. Bakole fayiro
7: bagende bazeka
6: bagende mu koti bwe kiba kyetaagisa nayo bagende okusinzira ku musango banaba muguddeko no malo omuteera awo kati buti ye yakudda ate embuga
7: naalopani
6: gwe yabadde ayagala saving
7: olwo namukola ki babanga okwagala omusaving obusavinzi yamukoze ekyo kati okumuloopa
6: naddamu era namukwata
7: pozi lwa kubeera tatuma nchiri yeri na asolo kuveyo nga gabana ange
6: wanji
7: nsajja ya dako mumoleka deko
1: wakiriza
7: na haveyo nga kiriza bulu ninyo asolo kuveyo nga manu baba deba mpabia musa
1: ngabo mmanyi uluza anakula buwatu
6: sichi angu asolo chogerereri mamte na ino sichi laba neka kati dagala liye
7: kozi tibanda mtu ukako family
6: bamusange wa
8: anayo omuntu ajaba fira mungalo omuntu moja kwato omuntu nga yagwayo dda abafire mungalo bwe kucho mbona amanye mizimu
9: yo yabadewe bwazibide
10: ngabode kutusi wako.

0: President Yoweri Museveni avudde wadi nakunganya abantu agamba nti no waliwo embeera gyalaba etagenda bulungi mu byobufuzi ayagala bakwataganye bakubaganye ebirowoozo waliwo ensonga ezeegatta okukwatira awamu
1: oluvannyuma lwa paalamenti okutandika mu bujjuvu buli kimu kyonna nga kisimbudde kati n'emisango giri gye baawabira ababaka ab'enjawulo nagyo gigenda kusimbula era ng'ababaka abawerera ddala 10-18 be bagenda okuba nga bagezesa okuba nga babajjayo linda kooti kati yeegenda otuwa ekiddako
2: ebyo nga bikyali awo CDF mukulu Muhoozi Kainerugaba avuddeyo n'asazaamu ddiiri y'abattaki abadde bagenda okuzimba oluguudo lw'eggaali obayo omuka lwameze abadde

0: akodu yugubo badidiza wadokuduka diage kurugudo duwa siba chibati chibu chidida mbochaba ote kwa kubuda mbota muda mpozi godida chojagaza mze sisa agida busente kastoma sanyu sokudaba tukueyo
1: yangu du yugumu
2: obukudu
1: oinamwe dagali yeshifubau badna
3: Edagada diye chifuba
1: yego afuse yego
3: edio diye sigo kutuda bide bida da tete kaja bitete kaja
1: hey wana wana kumpa zina sente meka
3: chikuba zeke da kubeka
1: changu te jono na mani ke chiri mchi
3: cheko toka abata cheko toka
1: chichi alimu bulago topu uli ya busakati
3: ofesa abata ofesa
1: aa sina fesa
3: chise yedida esa tujihukute
1: Uwai, sika achizine ileka samba anaona.
3: Satujidete, dabege dijai kuko dako.
1: Kwa atajineta anu?
3: Ebi dijibede yo.
1: Aha, ate nari achi.
3: Tudecho kudiabu wabachi wabe.
1: Ebi diogela
3: kwa mungu. Ati budobu, obu iti dobu kugutabu. Oyogeda dobu kugutabu. Kati, obu juda gogu huwedeko.
1: Mufu.
3: Ati. Jagade di devote si die di de di abo di joe
1: msajja na awe evulio joe ni mchisigiri nganda bali ogama abo si die
3: chisigiri chenda yo kende kochi baji
1: haa bile kenze mbade mayo inampeke wada sirapo mpavu
3: osaze we sato ogabude bigabude
1: echia
3: tie bitwade sato osaze we ogabude bigabude
1: hanga rochi nji kugabula
3: Ateze, eze yege debo sefu ya adu yogobo wazida bakoga zivayo.
1: Ete zivayo.
3: Obade shida.
1: Muna anga bilichi nishibake chisoka. Leroka jisoko kuvayo.
3: Eze busa busa.
1: Toge na kula shi.
3: Tuade dagadadie kuwa.
1: Mpasente zani.
3: Kuchose zebo.
1: Mpasente.
3: Eze ete zaachi.
1: Eze nkuwade mtu waleta.
3: Waze ipadedi. Adia bade wawu. Badage.
4: Owando chimani chosomuru kukule sime zidari kokomo kumanda mobile net data nga amari nako satu niga star chikumia namu muenda star emu hash oja kufune nyonge za yavi satu neda chike zo werere okukuba masimu gamanda manda mobile koreza MTN erunga mizwe Uganda Communications Commission

0: akora just kuda mu kirombe ngo
1: nawe no yingira umurimo gwa mama mu kirombe iyo nga mukuba amayinja osasulu otya
0: kusasula okola just motoka wezibazi yingide wezibazi yingide motoka
1: zizo kuchima amayinja hadiko wa obagana amatono tono
0: amatono tono
1: emotokeze mkozi bikabye motoka ani zini tono tono
0: elefu
1: ani
0: forward
1: wa forward baba sasula sente zenkanachi
0: kisinzira
1: nga basanze nakuba akamotoka kange kalamba nkatisa amayinja
0: akati fet just tutika butisi elefu yaba yanko mitano mujitika abantu batano buli muntu atwala 10 mutika basatu mwauza mwetano ne muzigabana
1: uluna kumuyinza kutika yo motoka ngabo meko kuweza kubanga mama 10 overward
0: era oyinzo tikayo emotoka nga 5 forward obanga forward mutise batono mwe jamufunako sente ezuwerako
1: kati ate bobanga wakuba nga totise butisi nenga wenyigira mukona amayinja
0: okuba elefu eba ya mitwale ebiri n'ekitundu jikuba
1: eno nga feba jituguza sente mpitirivu mukirombe vira ebiri
0: jikuba just nga asiga go
1: nkubye emotoka yange yiye jude entumu yange nga bajimpamu emitwale ebiri
0: anti gaberako nanyini kati wabanga nanyini gwe nanyini go
1: chirombe
0: wabanga gwa nanyini ga mayinja baga kuwamu emitwalo jiri mwenda plus
1: nanyini chirombe mulala naba kubi balala kati wabula bibuzabuza kati gwo mukubi gwo funa kebiri kumwenda zeba wadoli okay oyino mchala
0: Ndanyo.
1: Kali kakati nyumizo buzibo bwa kutuka kwa butuse no kuleta wano ku Radio Simba.
0: Buzibo wantu kako.
1: Nkozesa omuzindalo.
0: Buzibo wantu kako nali mu kirombe. Ngera antika mala mutaka. Ekitaka ne chiru.
1: Era mu ekyo kirombe kye jita.
0: Nyenyaba. Kitaka ndwe chanku bira.
1: D
0: na biri abiri mwena mugo mugwe 10. Nakuzo mwezi ali 10 na 6.
1: Ekitaka kikuba kitya kubanga ettaka liba lya sense busedda si kyekyo
0: lya sense bukana eri no lyali amayinja nga bali panze bweriti kati lye bali bapanze ne twatuli mutika ne rivayo ne li nkuba
1: ne liringita lya kuba wa
0: lya nkuba okuguru nokoma mono
1: okuguru okwadde okwa side ki
0: okwaddyo okwa nkuba
1: kyali kinene nnyo
0: Charles
1: kubanga tondaga okugulwa tene muchiwato
0: Charles kinene nyukale cha bwe chagwa ni chasoka kugwa wansi kati bino ebyana byacho bibyankuba
1: jeje batu alira byo kugulwa ko bwe kufanana
0: ati obyanku obiba bwe chanku bane bantu ala muddwaliro yali bawo
1: okugulu kwa kutuka bwe chaku kuba kugulu kwa kutuka bate kwa kutuka
0: kwa kutuka
1: njagala ndabo okugulu kwa kutuka era kukutukira muliwa twagala tulabe okugulu bwe kufanana kwaleta kebwanga kumaze okuku ekintu ekyo kyaleta kebwanga kimaze okukuba kwajja kebwa Katiani akujja waawo yangu wa oveye yo wansi oba kireke kiundi kirabikanga se kiri ko dagala chikalu na ekivundu na yo kugulu egumba lya kutu sibako tusoke tusibe katono nyoka nzije
2: akasera ka chanako chanako te babaluwa wabula masima age yogerera
3: Wadde tusenye sira kusenyo na kamwenyu mwenyu eliaba uliriza abafe na yate ensonga bwe kwata kubulamu obwabwe ebirala byonna bisoka ne biyimirira ne tusoka tutaasa obulamu obwaba uliriza abafe eno ensonga lwaki Radio Simba yayongezaayo final ya neyimbira byange ebadde yokuba okulwa mukaaga nga mukaaga 2026 neyongezaayo olw'ekirwadde ky'Ebola mu kaseera kano tulangirira ekigambo kimu ekirwadde ky'Ebola ekikutta obudde bwe kibuteera kavumu mulumba ajja kusanuka. Buli muntu avumbule essanyu lyaffe.

0: No, bya bilango bya mwe Radio Simba.
1: Chali kuchena mwesambu wa kasirise satu fe.
0: No, bya bilango bya mwe Radio Simba.
2: Webale kuliriza luogola Simba ebirango bya Febye Sawazino Christine ngenda bikusomera. Omwami Hamisi Walugembe abika mama we Nantambi Mariam amanyidwa nga mama Minsi owekisa Central Zone yange nabachala nti yafudde azikibwa enkyo saba munane na chifu Madikwe abikidde abooluganda bakona b'emikwano mwenna n'abatuuze b'ekisasa asabye awulidde abikireko omulala gw'ekikwatako. Omwami Nkurize Joshua akolere Mubende mu kibaati ku kyuma kya Kisembalanga ensawo ye yagudde ng'ave Mubende. Ensawo ya laptop yabaddemu engatto ze eza black n'engoye ze wamu n'ebisumuluzo bya mirundi ebiri byagudde wakati we Mubende ne Kampala. Ateebereza okuba nga byagudde mu binnya bye Mubende asaba omuntu yena yeene yagirabyeko amuyambe ajete wano ku Radio Simba. Oba gitwale Mubende mu kibaati nga ku kyuma kya Kisembo oba kube ku simu 0702045637 oba 0768101018 ekirabo akirina wano. Buli mwana omuwala atudde waka nga dda tosoma kera bukeezo ogende kutendekeo ya St. Agnes Vocational Institute ekawe Mpelugoba waliyo omukiso gw'okuweerera abaana abawala ne bayiga eby'emikono ne bawona okutuula ewaka. Batandise n'ekkoosi ey'okuyiga okusibira enviiri buli musono ng'omuyizi waakusomera bwereere okutuusa lw'amaliriza kkoosi ye. Essomero lya kisulo kulya okusula byonna n'ebikozesebwa mu kusoma bya bwereere. Muzadde totuuza mwana wo waka mutwale ku ttendekero St. Agnes ekawe Mpelugoba abeeko ky'ateeka mu bwongo. Ebisinga okuba ku ssimu 0704 2400 simu hizo 0704 2400 ne 0708 1919 0708 1919 umanye ebisinga ku ebyo. Senga musanyusa nanyini bukodyo ebbanguro ly'omukwano nga luwamu ne n'omulangira Simbwa ategeeza abaami n'abakyala abalina obuzibu mu maka nga bukwatagala ku nsonga z'ekisenge nga bumamazeeko ettanyo nti mumunoonyeko emachinde Kakembo stage oba ku 0702 489 0702 489 abagala delivery nammwe nga basanga gye muli mukube ku 0702 489 3 kitofirwa makalo kwa nsonga za kisenge. Senga musanyusa yakuguka mukuziza obutabanguko mu maka mukubireko ku 0702 489 3. Wami Salongo Kyewalabye owe Gayaza anoonya mutabani we Waswa Ivan myaka 3 muddugavu ashitema bw'omuyita nti Waswa ategeera era n'ayitaba ate bw'asanga gwatamanyi nga amukanga muto mulwadde wabula takuba era tayonona bintu okujjako ng'omusomozesa alimu t-shirt ya black emabega wali engatto ng'erimu ekinyonyi empale ya grey asaba omuntu yena yena bambi yamulabyeko otutegeeze wano ku Radio Simba oba okube ku 0702 4 82 15 57 kirabo wekiri edwa ya GS Medical Center Ekolo itegeeza abantu mwena lina ekyuma kya MRI ekikola scan ekikebera omubiri gwonna gwonna ku bbeesi ng'okubeeya wansi mu Uganda yonna. Jangu okebeza omubiri gwo gwonna ku 5 zokka zokka era buli ayagala okumanya nga bw'ayimiridde ebitundu eby'omubiri jangu ku Ekololo ku GS Medical Center. Mukubireko essimu katikati 0757 2675 yogere ne musawo Prosper simu ezi 0757 2675 oba musawo Juli ku 0745 3939 omanye ebisinga ku ebyo.
0: Bibadde ebirango bya Radio Simba era eno ye ssaawa y'endala ku luboggola Simba.

kuchanda musa mfaka sinisa satu ufewa mavari ya simba mparo kame nunje ya teme wasiwe tao na wasinzo kuwango zawadi ya simba kufami tundiyo kuwanga vya nja ulo esawa zesina mfukosi siri muna anapaka kumi nze komanda wanu kalevu ulo mulevu za tala la demula nze mulevu zuche za chino nze kendo kumanga tudumu toka maida wenso ngazika ye kaya mpola mpola sina nyo business nara jengenda kwa kera nga tudewo kumanga boss mandofa kenzo diva labala muna gama siwa manyuno nga inezi mkute anya inzo kumanga tulao akaya katika labula inzo kubali mumbia kunywa vene ya sora sina nyombo ziya makuru jengenda kumanga njengenda na hawe kumanga mbade mfute mbia kunywa vene mingu kute kute kumutua weza bila otambulo deno otambulo deli ningamba neta katukentu menye menye songa of course wanao sindo kwangu zaadi ya simbo kumanga chundiyo kange vienja ulo hawana vali ya wafe kayunga hawana vali ya charima wale shtimbwa abana bali oluwero oluwa bada bali mubende nga mbutufu muli kubo kula simba yeso nga imuzi taunza mpora mpora nange ndude watu wali nyo business indala ekena kuba disco sina nyo mni mlala kwenda somera kumanyikuli yao mzenso ula disco eno ndongeno jengendo kubanga nkuba mpora mpora elakati mlete keso kusina wani madoka siye dilo nofuna watu wana mga wae msajia agambia tukena kuba mundongo yoka ekena kuba disco yoka katikiza maroko la mbwende katono nyo ndio kenzi jengkula gama nyika disco kenzi jengkula.

kuleta okuwangala n'okulowooza obulungi. Mugongo tewebaka bulungi ozukuko ulira nakanyama. Chusa ensula yo ne Rose Form gwe mfaliso gwa family buli kika kya mfaliso gw'ekiri. Rose Form ensi y'ebirote birungi.

webale kubanga mukyawuliriza Seddume Lubogola Simba. Nze Amina Nabule Kajumu okubatuusa akamawulire ag'essaawa 12 mu bujjuvu era nga ku ssaawa 12 tekunnayita wadde dakiika. Abadde Lord Mayor wa Kampala Salongo Erias Lukwago asinikiddwa ku alimanda mu kkomera ekkulu ery'e Luzira ng'ono mukulembeze w'ekibiina kya People's Front for Freedom agguddwako emisango egy'okumanya ku lukwe olw'okulya mu nsi olukwe wabula n'abisirikira. Bapulira benga bakulembeddwa Meda Lubega Seggona awamu ne Sara Basemera omulamuzi mu kkooti e Makindye be babaddewo era nga kkooti ekubyeko obugule nga ejjudde bannabyabufuzi bapulira mikwano gya Salongo Erias Lukwago n'abalala. Oludda oluwabi nga lukulembeddwa mu Judith Nyamwiza lugamba nti Lukwago w'emyaka 52 ono pulira mutuuze we wa Kaliga kiri ku nkingiza ekibuga Kampala n'abalala bakyali obutaala wakati w'omwaka gwa 2022 mugumu ne November w'omwaka 2024 mu bifo eby'enjawulo omuli ekibuga kya Kenya ekikulu Nairobi, Kampala mu Kampala pala n'ebifo ebirala abantu bano nga bakimanyidde ddala n'abalala bakyali obutaala okuli Joel Wakaima awamu ne Frank Chiheheyure Atukunda, Joel Wakaima, Dr. Kiza Besigye, Haji Obed Lutale Kamunegeya bagezaako okubanga beenyigira mbikolwa ebyokulya mu nsi olukwe naye Dr. naye Lukwago n'akimanya n'atabuulirako ab'obuyinza ku ngeri gye baali balina okukomyamu omuze guno. Kakati bapulida b'omuwawabirwa nga bakulembeddwa mu Samuel Muyizi, Meda Lubega Seggona, Matthias Mpuuga bavuddeyo ne batekayo empapula z'okusaba okweyimirirwa awamu n'empapula ez'abasawo eziraga nti Lukwago yeetaaga obujjanjabi awamu n'okuba nga balina ebiwandiiko bye babadde bazze okumweyimirira. Oludda oluwaabi ne lusaba nti beetaaga obudde okuba nga beekenneenya ebiwandiiko bino nga tannaba kuba ng'akkirizibwa okweyimirirwa. Basabye baweebwe obudde bwa sabiiti namba kisobose kkooti okuba nga yeekenneenya ebiwandiiko bino. Ekibinja ky'abannamateeka b'omuwawabirwa basabye omuntu ono abeere ng'ateekebwa mu ddwaliro lya gavumenti okufa okulaba nga bamulabirira bulungi kubanga ebyobulamu bwe tebiyimiridde bulungi. Omulamuzi era ategeezezza nti oluvannyuma nga bamaze okwekenneenya ebiwandiiko bino ku mmande ya sabbiiti ejja agenda kuba baba basalawo ekyenkomeredde ku nsonga eno nga bamaze okwekenneenya byonna.

bibadde biri bityo ate omulamuzi w'eddaliri sooka mu kkooti ento ekibuga Emmanuel Alion Drajolia asindise Moses Anguyo ne banne basatu mu kkooti nkulu ekibuga gye baba basinziira okuba nga beewozaako oluvannyuma lw'abantu bano nabo okugulako emisango egy'enjawulo naye nga tetunnagenda ate ku misango egyo kankuleetere ekyababaka ba Parliament ku ludda oluwabula gavumenti nga bambalidde akulira amagye g'eggwanga gye n'Omuhoozi Kainerugaba olw'ebikolwa ebityoboola eddembe ly'obuntu nti byatuusa ku bannayuganda omuli okuwamba okubalaatira ku nsonga ez'enkizo okutulugunya n'okusiba abantu mu ngeri emenya amateeka okuviira ddala ku ntandikwa ya ssabbiiti eno obubaka bwatandise okutambulira ku kibanja kya X mu mannya ga Muhoozi Kainerugaba nga bulaga nga bwe yabadde alina omukono kakwate akia liko Lord Mayor wa Kampala Salongeri ya Surukwago sako na okulaganga bweyabadde mu bangulilo nga bagezaako okumubangula ku nsonga ez'enjawulo kakati abuludde oluwabula gavumenti nga bakulembeddwa makulira oludda luno mu Parliament Joel Ssenyonyi bagamba nti akulira amajeje n'Omuhoozi Kainerugaba asusse okutwalira amateeka mu ngalo n'okwefuula n'antagambwako ekintu ekitadde obulamu bw'abannayuganda mu katyabaga era asinzidde wano n'asaba President Museveni aveeyo abenga akoma ku mutabani we Ssenyonyi era asinzidde wano n'akyukira n'ebitongole ebirwanizi by'eddembe ery'obuntu okwesuulirayo gwa Naggamba ng'eddembe lya Bannayuganda ligendera ddala maaso n'okuba nga lirinnyirirwa. Bano mu ngeri y'emu basabye abakulu mu gavumenti omuli ababaka ba Parliament nga kw'otadde ne baminisita n'abalala bangi abatendereza n'okususuta Muhoozi okwekomako kubanga essaawa eno ebikolwa byatuusa ku Bannayuganda bigenda ate oboolyawo okudda gye bali singa omuntu ono teyeekomako bibadde mu lutuulo lwa Parliament olunaku olwaleero lyeddoboozi yengezaako okubanga nkutuusaako.

0: ndeka muna maloko kubize kitoko lwachi yonje na ntuyozo teri chisinga kugaba sanyu bino kugamba ngamu kulu siringisi gendi chiamani songa zino katuzize mu bantu nyabula wa mati kitoke yo mugamba muche kitufu chiriruda wamba gamba kugalo wa ma
1: kuba
0: sabula nasa na bagenda chira kavumba bagenda kutyamu
2: okage tumamalo kuingiza kitoka holatia
0: Owa kuyonje na tuyos.
1: Omukuri head boy yego wira kasuka vasi mulaini.
2: Ekigando kubera ku final saka kiba nnyonnyola. Wabula mucheulireko nama mumanyenta abane chimche baliko bali serious.
1: Yes.
2: Fo bufi. Tukira nti olunaku olwo kutano nga tetunagenda ku final. Wali chibaita chi?
1: Sabule gadi.
2: Zera chi?
1: Mpaka za gari.
0: Ela madamu liana waliwo mkulu wao SMS sample aze kunyonyela bagizi bafe ku nsonga ya sabule gadi.
2: Kakati soko mugumikirize muko kati nja kujja. Ndi wabuna babukoze echi.
1: Soko muko manager.
2: Kakati twagala kutetuzanike na manager wo.
1: Manager yaliwa.
0: Bonaba manager naba mumbalese yo.
2: Kale
0: kakati ayo mugaga saulembo kuchankolele nasa nao. Yabagu soka mu.
2: Omugaga saulembo.
1: Nechatiyo.
2: Baja kuambira mu
1: mbuga. Baka nasa noyo kabula kata saulemba bafuge.
3: Sa omukisa guno.
2: Nda kwa mtija ha
3: serera. Amanya zo mugaga saulembo. Enna bweru.
1: Nechatiyo.
3: Tell them the people yo, nafikiare combine yo, bantu se. Nasa na municipality, etwala ebyalo 13. Iranga Red Boy, Sebo, I'm so very happy to see you.
4: Thank you.
3: Thank you very much.
4: You're welcome.
3: Thank you very much, Mr. Red Boy. Kule mkwoko la guamanyi nyo, okulaba anga Nasa na municipality, Sebo, omazo jitunda. Neba za abasajja bano, abatademu sente. Neba gamba ku Red Boy, kuno bagenda firawo.
2: Bazitaddemu bati ya.
3: Bagambye.
2: Manya okujana abantu bamenga abanyiza akantu.
3: Bagambye. Nti kuwa Eddie Boy. Teka zonna zonna. Bagenda tekawo entambula.
2: Nokyo?
3: Entambula. Omugagga wongo ataddewo emmotoka bbiri.
1: Omugagga wongo.
3: Omugagga wongo emmotoka bbiri azitaddewo zigenda kuyambako.
1: Omugagga omukyayi na munnayuganda.
3: Omugagga wongo ali awo kawaala. Era agambye emmotoka bbiri. Taxi. Weziri Sebo. Akume property consultant.
4: Yes sir.
3: Sebo bagambi eti Costa Biri weziri zigeenda somba abantu kuwereni.
4: Nansa na chigeenda kuuma.
3: Sebo waluwo birungi moto psycho. Bagambi eti nabo kulwa Eddie Boy.
1: Tunulira omuzinda tunulira Eddie Boy.
3: Eteka teka zonna zawe deda. Kakati tuina zike mu Uganda wena kweru. Oyono Sebo musajja muyimbi wa gwanga. Agambi eti abenda chifuma bonna bonna. Boba genda kuberanga baraba ziki emu Uganda. Naba kagoreti timu kayembe, wondawona, wondawona, abari yao kayembe, kwekamba tuba kwa siza, naba kagoreti. Inginia, Sebo, inginia manyo wagambie, wano onomu kafunda wa
1: ayo. Inginia Douglas.
3: Douglas. Sebo, Costa Biri. Azitaddewo. Kuwerere.
1: Oyo topu.
3: Oyo.
1: Oyo topu mmanyo.
3: Sebo. Ya gambye nti kuruwa umuano ono, umukuru ono, agenda kuba atekao Costa, atenga na mafuta gabwerere. Chankaga e wachiso, uyono Sebo ya gendo kuwata ganya banda wachiso, chankaga o wachiso. Uyu Sebo, chankaga ya gambye nti, bagenda kusala busazi justi. Kuba yu mwanawe wachiso, akulide wachiso, mwanawe wachiso.
1: Tituka kufaino nga Edibo ya singa abantu wa gaga.
3: Matofu, bibili ya bile mobili.
1: Wajue tuwali kurumbilwa
3: kama uyono, asangibwa kawara.
1: Lida muka, tuwali kurumbilwa jeje wa kasuku. Katika suku, waluwa waka gade vanja, bajia kurumbi. Nga wadabo nyime nyeno mga gawe nga asindi kwa umundu.
2: Mga
1: gawe, mga gawe. Gama kaibula nyime nyeno mga gawe.
2: Haba ntuku, atoza anja wati wapa sura basa njavo kana bakazi. No mga gasema nyime nyeno mga gawe vivozi vyo.
1: Mga gamba nyime nyeno mga gawe.
3: Mchari wake kasidi kuchatu kaku. Kasidi yalea nyime nyeno mga gawe.
1: Gamba kasidi ajumia nyeno mga gawa.
2: Wacho saulemu.
3: Walu wawa no. Matofu bibili ya bili mbili. Angami yeti emodo kabili. Costa na azitaddewo amafuta ya gatademu.
2: Kakati kanso kenkuuze nga tunaba kweyongera maso. Mwe mwaba nga abali ewakiso. Musaidi akale kulugudo lude ewakiso. Era abali ewakiso. Amasanyalaze mugawulira.
3: Ah, ono agachi. For what? Unu ya maze doku yita wo. Elanga soko kwebaza esi yanga spare parts.
4: Chena wei wao.
3: Opposite ne Toto Sebu agambye nti kolo tagenda kola esiyanga
5: tulira omuzindalo
3: esiyanga eteka teka zona
5: nange
3: yakadde onda
2: esiyanga yanali wanonga ewa madamu koni
3: awe nyini opposite
2: okay.
3: ne Toto
2: oyatadewe
3: moroke zigenda ate na mafuta na agateka mu motoka eteka teka zona za wedida sura bridge
4: etambula yonna
1: manyayo mwasemba chokatudeyo ko mu koyemba
3: kakati
2: kakasa
3: omunala sura bridge na yali awo nabale mukafunda no yatadewo emotoka emu egenda okubiranga etwala abantu wali eri ekavumba ne banna Masaka People's Company basangibwa okawara batadde emotoka bbiri kati kakayire onono ye yagambye emotoka ze agenda ozikola service zigenda okutwala Edboy togenda kugenda ng'emotoka yo binyegenya kakayire Moto Company alikazo muganzi lwazza tu agambye nti ebyentambula agateekawo emotoka ate ne garaji ye mu bagenda okukanikira
1: kale kalo mkaga saulembo soko fune wotula theni tuchoka chudeo kumu mumbali ate tujafuna manager woku bili
2: tujia kubatenga tuongele kujukiza wanafibi tujia tambla nabo umuri ya ba manager kafiru establishment abakuwa ila solar cameras zero ndola
1: atida
2: netrackers
0: bali yosekele la chansi naluwega
2: kuziro musambu zero muenda chinana muemu msambu mkaga 00 bebana fe aba manager kafero atao tuina nebana fe ba Dembelio Properties and Associates Limited abakutusako etaka mu bitundu ebyenjawulo ebyegwanga basangibwa ku Naiga Sibianda la Plaza Emengo okuliya na katale ke Mengo bubango yagala okumanya bisinga okwefunira polots ne bifanagana ko ngebyo ojaba kubira ku 0 musambu 5 2 10 nemo 0 5 14 ku 0 musambu 5 2 10 nemo 0 5 14 biba Dembelio Properties tuina neba na fair wa St. John the Baptist Gaba Teachers Institute abagamba gwayagala okusoma obusomesa okuva ku nursery paka secondary aba St. John the Baptist Gaba Teachers Institute wabali okubatsinga bakuyamba ojagenda kusomero lya bwawo ebunga nga okwata ekikube kiddeka huku ate okwewandisa kwa mitwalo 313 eri aba bagenda okuyingira olusoma olw'omwezi gwo 8 ojaba kubirako ku 0 7 7 8 9 6 9 9 5 ku 0 7 7 8 9 6 9 5
6: abantu be wakiso tuongera babu zaka kensuso banange ebintu bya mulengera byonna byonna byakirizibwa kubanga je biri kubanga fere tuzikizanga era nga tuongera bagama nti kwolwo kigenda kubeera kika bali nsekerera kakati mwana mulezi Edboy kaleta katuulire obadde naddala endonga eno nti ndugwa finals
7: tugende
8: tulumbe
7: kale
8: bakakasa wakatunga kufaino

0: kaimba bakaita bali nsekera ka chance nalo vegate omwana magenda okubera nga ayita mpola mpola Eddie Boy. Of course tugenda tambira okulobudde tugenda kuba tuduka speed 10 nanga ibasana bakagenda tugende
1: Simba Sembelo kutameko wano yangu andiko busungu ndeka yonte wakesa tu nofumbe nkoko mbiganye ngatesa tu wembanzi baze tezigula na nkoko mkwano olukumirugula kaunga olukumirugula manda evitano bigule vinyebwa ezisigadde zokubenja ulo Awe nkoko Eva wa mama, chandi vanga.

atenga changu nyo kuberanga ugena maso no kubanga ujayo insimbi no kuberanga we wandisa neba nafaba betika katino choyo no kubanga okola genda bugenzi musimu yo onyige www.betika.ug osobola kuberanga ugena maso no kuberanga we wandisa osibe nafaba betika abaina odds insava dala abuterevu na damu chikopo kino ate echensi yona katino gwa munange anonya esimu ngenga toina bulungi nsimbi banafaba tekino kasanga tibagama tibakuletedde promotion ya kibanja mpola atekino kasanga tibatunda nokusubuza amasimu aga smartphone okosako na mapesa amapya iranga amasimu gabwe abuterevu gali original kakati no baina amasimu agenja uro iranga gajirako ne garant baina samusanga balina tekino baina itero baina infinix baina vivo baina zte balina esimu za iPhone baina zi Camoni 50 Spark 50 Pop 20 Smart 20 baina Ot 60 baina Note Edge ne simu endala nyingi nyo atenga ziri original katino promotion eriko na dramu chikopo kine chensio na bajise kibanja mpola irange limu amasimu ga smartphone gonagona ne Samsung ku kibanja mpola bei ya wansi dala awatali na musingo ebo bagama tibagena kuberanga bakutuma chapa cha wakati bagena kuberanga bakutuma musingo wabula kyono kuberanga okola kwe kuberanga ogena nendaga muntu yo na dero original sobolo kuberanga ofuna esimu yonaje wetaga banafa aba tekino akasanga tinenga jukira nta masimu ga baga yingiza eranga beba nambe mu kuberanga bali bayingiza amasimu aga original wano mu Uganda amasimu ga bagajirako chaja atenga chaja zibera original kakati no tekino kasanga ti basangibwa au kumutasa site molo e kasanga ti okulya na mafuta ga Torch Energy okulingiriza ne Afro Club mu maso ga katale akai kasanga ti akapya atenga mawe seta bagama nti bali wali ku SK aongo yingira seta ngo va Kampala oja kubera ngo basangawo atenga babwe nansana bali yao ku mastowa awali emiti ya kalitunsi ogenda maso n'okubera nga ate obasangera nga batunulidde mu kikubo kyebando ekipande wekiri ekisoma nti tekino kasanga ti ujja kubera nga ate okiraba ekipande nenga sofa bagamba nti igendo sobola okubera nga ofuna esimu naddala ku bbeeyi entono atenga esimu za zero original atenga gwe atalina bulungi nsimbi bongera kubera nga ate bakujukiza nti igendo sobola okubera nga otwala butwazi national ID yo ogende maso n'okubera nga ofuna esimu okubanda faba tekino kasanga ti nenga okwewala abafere tekino kasanga ti bagamba nti osobola okubera nga obakubirako ku noti musanvu noti 324 mwenda munana tano mwenda noti musambu noti satu biri nya mwenda munana tano mwenda obasecho eya noti musambu nya emu noti satu mwenda musambu tano mwenda noti musambu nya emu noti satu mwenda musambu tano mwenda obasecho osobola kubera ngo yita ku WhatsApp yawe eya noti emisambu esatu nya musambu mwenda satu munana nya WhatsApp namba yawe eri note emisambe 3 nyamusambu mwenda 3 munana nya bebana fate aba tekino kasanga tinenga ne kumukuto ogwa TikTok bagamba nti teka mbu test tekino kasanga ti butere vugene maso nokubera nga ate ofuna ebisingawo kubana fa aba tekino kasanga ti abagamba nti genda osobola kubera nga buterevu wefunira ate esimu eko kibanja mpola esimu zonna zonna zewetaga nenga bo bana fa aba faith agre input si bagamba nti inadela gwe ugwenda maso n'okubera ngolima bakutegeza nti yongeza ku makungula go ngolima kasoli ate wadike 777 akuleteddwa aba Faith Agro Inputs eranga kasoli ono abala mukubala yekansa bwekansa bo simba ensugo emu mu kinya n'ogoberera endagiriro yennima ijja kubera nga ate egena maso n'okubera nga ugifunamu eranga bagamba nti yiika osobola okubera nga ofunamu ensawo 35 ku nsawo 40 eza kiro 10 eranga misolo gyabwe gibalako emisolo ebiri emisolo gyabwe gibalako ebiri eranga bagamba nti kasoli waabwe agumira akasanja eranga akula mangu ddala agenda maso n'okubanga akula mangu ddala katino bagamba nti gw'omusobozi ya kasoli gwe bagenze maso n'okubira nga ate bakutegeeza osobola okubira nga omweyunira naye ng'okumanya ebisingawo bagamba nti ku maduuka aga Faith Agro Inputs mu Kampala wano mwebali n'amaduuka gonna agatunda ebyobulimi

0: byonno jja kubeera nga ogenda maaso n'okubanga kasoolo yo omufuna naye nga Faith Agro Nipples bagamba nti gwe omulimi okumanya ebisingawo ku kasooli waabo n'abala na ngeri ki gyolina okubeera nga ate ogenda maaso n'okubeera nga omulimamu baga nti osobola okubeera nga obakubirako ku nooti 75 1 3 8 4 nooti 75 1 3 8 4 amunana mwenda bebanafu aba Faith Agro Inputs abagenda maso n'okubeera nga ate bakutegeeza nti buterevu nyumirwa naddala nga bwogenda maso n'okubanga ofunamu naddala mu nnima ennungi ng'olima kasooli waabwe wa DK ate 77 asobole okubeera nga ofunamu naye nga sofa mpaka za kikopo ky'ensi yonna nyongera kujjukiza nti Dotibo Logistics bagenda maso n'okubeera nga batuteekamu ensimbi era nga bano bagamba nti onaku olwo tugenda kubeera nga tugaba emitwalo 5 weddu onaku olwo ggulu waliwo omukyala eyafunye ku nsimbi aso kyolina okubeera nga okola genda bugenzi mu ssimu yo onyige star 255 star 9M ash naye star 255 star 9M ash naye si butelevu ogende maaso n'okubeera nga onyumirwa ng'ate bwogula simba wano nga bugenda maaso n'okubeera nga owangula ensimbi ne banafu ate aba Dotibo Logistics abagenda maaso n'okubeera ng'ate batuteekamu ensimbi genda kubeera nitulamu katono nnyo tukome tusobole okubeera nga tutematemamu kompira guno ne Shuamani Segawa.
1: Lwaki osasula ekisinga nga waliwo ekitali kya kusasulira? Bw'okozesa Momo app empya, osobola okuweereza ssente ku bwereere eri omuntu yenna. Buli wiikendi osobola okusasulira ebisale by'amasannyalaze wamu n'amazzi ebiri wansi w'5,000 ku bwereere. Kituufu, saving ekiwerako okikola emirembe ng'obuyinza buli mikono gyo. Downloadinga Momo app empya leero otandike okunyumirwa obulamu obutaliimu kusasulira. Ago ge maanyi ga Momo.
2: Simunji kachanko kumpia.
3: No. Yayuga cheki ya njini jeweta nilabuli jo. Mvulunji wa yobwe njini nobu womi wa njini woma nyi.
2: Chogamba yeri, ene chwa watilo, nebifuwa bilibika beza. Ene kawome na dala, obama mpe drumsticks. Chino chisambari chwa omenyo chilimba. Chilugumite, chino chivaite chwa watilo dede.
3: Checho, labo obulungi buno bwonna obusabikiddwa mu ndabika empya.
4: Mommy, are we going? It's chicken to lie.
3: Kituufu mukwano.
4: Yes.
3: Bw'oteekateeka Yuga Chick, kaba kasera ka famire. Yuga Chick.
5: 40 years of serving Uganda.
6: Katubanjulira engano ya Supreme nungi ate ng'ekola ebyokulya ebirungi okukira ebirala enaanuuka bulungi yeetaaga butto mutono ate ng'ekusobozesa okukola ebintu ebiwererako mu budde obutono. Engano ya Supreme ekolebwa ba Mandela Millers abasangibwa ku roundabout ye Busega ku luguudo lw'e Masaka. Supreme Flour, a product of Mandela Group.
7: Mu myaka gy'enkaaga eggwanga lino bwe lyetaaganga ekyokunywa, Uganda wala gye yabangawo. Mu gy'ekinaana n'egy'ekyenda nga tuwuliriza kadongo kamu ku rediyo ku bubaga bwa ssekukkulu, Uganda wala gye yabangawo.

0: Sami Nuno Mendes na yate na wano wenyini wakati kubanga midfield yawe elimu obwongo bungi ate elimu kone chokuberanga batula yoko nokuberanga baga bila delo mpira kubanga Vitinia ebisele ebisinga yomuko basambi aba kubaka bitu bia karunji katuwa tuda kujao Nevezi alateye Bruno Fernandes wagena maso na kuberanga a supporting abatebi ateye yomuko basambi sofa basinze no kuberanga bakola assist wali mu Premier League sola bila delanga timu yabo elibiti balanced nebo tujia ku timu ya Congo the Sabri chakoze ye akoze seza babaka matano
1: Bajita football mara kado
0: chitegeza nti guno mpira atagala kuberanga awa mukisago nako na timu ya Gwanga ya Portugal ogena maso no kuberanga emuteba yensonga lacho labanti akoze seza babaka matano then nakubisa ba midfielders bali basatu then alumbisa basambi babiri kibachitegeza nti akoze seza batano basatu babiri na yenga ateno system ye ebege na kuchuka edde kubana basatu kutina sinzi lengeja na wagenze maso na kubana ajira nena yoye njini timu ya Congo of course ngo jeke chokubela ntibade barudo kubela nga bako qualify ngo gena mchikopo chensio na naiba bala garwani nunchi na dada waleri mqualifier zinti yesi baino kubela nga baita mukakunguja ne mukasengeja naiba akula bulungi nyo kubela nga batuse baina muko kubasambi ababadde bagenze maso n'okubera nga babateebera kuba omusambi Cedric Bakambu y'omu kubasambi
1: na mukaddo oyo gola manyiweri
0: ya manyiweri tyali awo tumulaba nnyo naye ebisere ebisinga wani wisa abadde on and off okuva yava ku timu ya Brentford naja ku timu ya Newcastle twenza nnyo okubera nga omubalirako ndowooza ko nti omutendesi yamusomi naye olaba nti abadde anoonya bunoonya fitness ye ne fomu ye gye yalina ku timu ya Nafate aba Brentford kubajukira agenda ku timu ya Newcastle afuna injury ne AFCON ye nyini nyiti ya mukuba then watuda ku musambi Edo Kayembe abamu ku basambi sofa abage na maso nokubanga bateka omutindo mulungi wali mu kikopo chensio na kichopo cha AFCON na dala mugwanga eliya Morocco na ye timu ya Congo eno baina mu abasambi abalungi kuba wetegereza abasambi ba basinga babade basambira ku Bulaya abasambi nga Axo Tunza Bay abasambi nga Chanso Memba abasambi nga Wan Bissaka ba Asa Maswaku katika jukira wali ono mulenzi ali ku timu ya Sunderland Gwenda bagwa tageze maso na kuberanga asoma Nuwa Sadiki simayi baita mulese nenga sofa yomu kubasambi abade nirani nunji ku timu ya Sunderland nenga of course general timu ya Portugal baba singa buli kimu experience pedigree Neba Stars nendo za konti timu ya Gwanga ya Congo general bange sambe mabega kawo mu friend yo mpira go bakola amaliri yao nti bale bit organized mu back era che mind Portugal enzo kalubiriza mu koko bateba nti yes Portugal juwa enkizo okuberanga mpira gune guwangula na yendo za konti baino kuberanga bagena maso nokubanga baba nyiganyo kuba baina abasambi abasobola okuberanga baga bo mpira mu spaces entono ate baina abasambi abasobola okuberanga kuba boy na Ronaldo asobola dalo kuberanga 10 nayo babaka kuba te bisere bisinge no bake yabangi nayo walo wenzo okuberanga atete kuyamba obostegera kuba to ajaba ko timu yali timu ya kulikao nge chukuba na ye nibale mene lo kubera nga bachi containinga so baka ya bata aneno buwesa nga timu nga esoboro kubera nga igabila mu spaces entono ateche ndoza antipoti gubasa ochikola msile bisinga mbaka rubizi wamaliza bakoze ensobi na ye subira Portugal mzenganze mba wako mpizo kubera nga mpira guno baku wangula ni wakadenga ndoza kontimie guangere ya konge enzo kwa gala kuteka o resistance yu na doko kuberanga iteka out Twitter statement kubaba ino mutende so munu nji Sebastian Sabre yomu kubatende sabaru nji dala abatende kwa mpira
1: system ya 5-3-2 kakaba ka defense kumbi ba defender batane mabega
0: batano na ye emala ne chuka
1: ne mfuka 3-5-2
0: so wana tuka 3-5-2 ba ne daku 4-3-3
1: yeah. Actually abatende sabaji kwa zese zake nebera successful ndoza Antonio Conte yo yajikozesa ku Chelsea nga bawangula Premier League nebera nunji Marcelo Lippi mu 2-6 ku Italy yajikozesa Nuno Espirito Santo naye nga tebanna mugo baku Wolverhampton Wanderers yajikozesa nga nekole emirimu emirungi
0: neza bya Alonso I think naye
1: ya actually ne Diego Simeone ku timu ya Atletico Madrid naye abadaji kwesa so tugenda kuba tulaba butia bwe kigendo kubera nga kitambula timu zino Urwarero ngabwe kinabera Woka Mabod Radio Simba Mporogoma Edembe

Obadi bakula dva 0-0 ne Spain. Sakone kula sao bakubwa Germany. Egoizi musambu kwemu. The debutant omula lai uzi Big Stan. Samba Colombia saa kumine muku macha. Betika bagama digumuna fabeti nga mwodi cup period ingeno. Mena ngobe kuwata

anyanyue some half time yewanguli half time gifty jini ndibe tembra beba inama timu ya Panama abadom sambi siza Blackman nakwambira na kucha kugese wana bweru bweru jini ndibe nyoka amuna sewa itibabena Blackman jemadu ya gizma sopira nga gonda Blackman yabada gizma sopira nga te achachari kama na inoko cross mwavula mtembes aitiba hini ndibe tambra niko jangambe tuwakala chimu goro bendo ngo hude buche abagisi magana magana chimu goro abagisi magana baga matuwakala ya goro emunga ya kavi denja kairiti mama neba himbe mbira wano kuhunyirisa nyingi gi zirika misi dekulete de kufene gona lida kungege ndiba yine nyoka sakara ife temwagisi wa Japan sakara ife Japanese yakuza umwana wa Bushido Tosini ndabe na Suzuki ya mamoto zita mbre dakika gona uliza Simba habla gana inoko gendezo msaja wadabu jifunye Beotani koku zanyari nebya waraji Beotani koku zanyari nebyo tuengotu wa madogo site Ash Baba wawede Mamukwa sogre manafo bagana aitima Azigi Mamu ite Rolens Azigi Mamusama azomu janjama wano Azigi Endira ya kaskali fabi ya jimiri zada Gwemi Grand Maybach avamu sude na ndira inezema kuinda nagete mwa mfanya baga matambla tambla ndababa yogogo nalanda chuka monda beno na chusa mkori imba na guja makati wa mteme beno kwa babe msambi ya nke yenchi kusene baguba mwaseni mwuma mwuma ya ina na teka wa mwa mfanyo ingwara bagubi ya ukakata matini ya nafama Panama na teka masa kada msamba itu maave wagulu wali agule kada msamba itu ba ka Ramos matada wa msamba itu ba Murilo hulu wa Panama ino basemira kontema na baguba ama timu ya Ghana bagwediza wa Panama ama demu nesele manjibi anga basenas basenas na kwa naguja kontabe na baguba wakaba na Ghana ina changete jirite tambra agobeko ama demu nesele manjibi ya msajam kuru na uma amukabade bakubye na uma amanye na guwa kudongo bakubye na uma amanye na kakudongo kujukiza mkwano wange champion bet beboka boino kubira nga tosibira mkwano wange ama champion bet beboka boino kubira nga usibira nabo kubanga baba ine mpiri jiri juu wangu baina odds emuji tibasera tibogire tibasala odi abachampion bete batia mipira kugune gutemle masekati marumba abantimi manafena ngambe tugume mpira kuchai mto nyo ino gana bageza koku ingire na mpira kuntabe ateka uauso ulido mzonto andra ijoda na yu mpira tasorebe gufuna mpira tasorebe kujifuna Jordan ayu tulikisebi mrebo gara Simba msame andras msame antra antran semenyo alimulia kubakamisi nakshon Semenya kuba kamisi nakshon Liverpool namaze kanso msambi aitiba Victor Munoz agena pasa ino ngamuna sana bamuje kosa suna miaka 22 musipana Newcastle yabade mwagala ne Newcastle tibeta mu De Bruyne Liverpool kakati munoz ro bagenze bastafu ba Liverpool bali mu USA bagena kwa bakosa Victor Munoz medical echo chigwe wingo yoba mukanse bagara na kwa mchifo cho musambi musambi diazuri ya va batu onge beba chika tano zoka zero gana nga zero manofu aba Panama kujukiza sara bingo zenya bingo saliba kenkome biri zoka ufune chansi yoko wangulire nsimbi mtuwana tana tano kakabe wuna Jordan ayu ya ina mamuskambu delifari na gara fiki